0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Checkpoint.
3: Adria, Budaplin. Budaplin.
0: Pandamay, na checkpoint.
4: Hoy, Kanop, ikaw na siyan. Dali, magugaray, dali.
0: Oh, Chief, mayong gabi, check na checkpoint day mo.
4: Malamang, maoging nami din eh. Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be. Nagdala-dala na siya kaning bato.
5: Uy, bato mo na, Chief. Alas si Mang Kanor na ibato.
0: Uy, ang malamay. Ambot ba ito, Chief, kada checkpoint ninyo? Nandiyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun na.
4: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na preso. Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung ramaguna sa Chief? Kada nakup ni mo sa kuha, nandiyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, i-plus na yun. Anya, oh, charan!
4: Oh, ingon ana raday na. Ah, dakpon niya hapon takakit. Dadakag ba to?
0: Dali. Nakita kitang ibinin siya, naibinin siya.
4: Dali, dadari.
0: Asan ba to?
4: Eto, katong giplas ni ma.
0: Oh, yan, napaibinin siya.
4: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kaya kay ibinin siya.
6: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: umaga.
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
3: More sa umaga! More sa umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling?
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatan na po kaglasto?
0: Wala, darling, oy. Ningong biya ko ni mo di undang na kuana. Wala ko gapatan o gasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatan pa kaglasto, bantay lang yung ka. Ipakaon ko ng resibo, ba?
2: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman!
2: Mang Kanor!
0: Ay, tat!
2: May kaosin mong numero! Daog ka, 23!
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga, ayun nagpatadog last talk?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Dalawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaunin mo ni, oh. Pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di man na mo ihatag ako? Aman na, ambil na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati, oh.
1: Oh! Kana ba? Ambil na ba?
0: Siyempre niya ko asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa last to.
1: Ah, daog. Di ay ha, ambil na resibo kan, ane.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
5: Hugo pa more!

0: problems.
1: Oh, yeah. Kung si crush na ganit mga ipabor,
2: wow, sige, wala problema. Free ako every time.
1: Pero kung si nanay na ganit magsugo,
2: karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po ko kagabi.

0: kalain man, tapos ang damgo ko kagabi man. Dutayan ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko no ka mo ni Aga Mulak. Kunsing ako no makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungutun kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Medyo ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot. Karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo. Puno ang dunga. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki? Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag wetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy. Adik, yun na, adik. Dito ko ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupo kong ikonan na kasukunot na magugupanin. Namtala na sa kong kapanahonan po noon kung pwedeng ariyos niya kong dunggan. Pero yat-yat na makitag na lunggan, lain na tanawon. Yan ay mga artis na tao. Muna'y klarong matsog yun. Tanawo, wait yan. Muna'y saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: Kabalo ka dong? Huwamang di ko mahangol ba? Wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!

0: Google.
1: Google.
2: Google.
3: Google pa more.
0: Google pa more.
4: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?

0: bundok, maluoy ka, hindi pagabutang ang ipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. Oh, Ari, imna ang bulong.
0: Bejok. Ari Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba niya Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi dulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Giant makalusot, bisang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Nung Kanor, may buntag, agilang ko.
3: Ay, may ngadlawsan. Agiday ka. Wama na nga akong bike diri. Mahalo na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat yun siguro ito akong bike. Ay, balik nga rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mong gigawat akong bike. Balik nga rin. Madakpan lang yun si karumputan yun si kagamot.
1: Hoy, Kanor! Unsa'y sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike kaya wala natin pambayad sa tubig o kurinte. O niya, palag ka?
3: Mauma, Darling. Maugin ay sakto ni mong desisyon, Darling. Iwan naman po ko ga-biking roll, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurinte.
1: Rato na ganit itong pagbaligyan ako para mahalin na yun.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay Darling, kay kung mahalon ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ang taon, lang yun ako asawa yung maglagot.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pusa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tree. What are you sorry for?
1: Abi siguro ni magbulok ko, ha? Sorry, Five.
2: I think you are sick.
1: Sick daw. Sick gani.
2: Namay!
3: Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Para madaling irisin.
2: Maright.
3: Sa tanghali!
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kigaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
5: Who got that more?
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, murag lain mo kag tinan-awan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawaragod na imong pirit. Uti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kang tiyan o tanawa. O sa may tanaw ni mo, ana, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ka niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kagdubok, napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Unang singlon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Nilidaya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait, itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo, mo na isda. Hasang palang, pwede ng puti, ah.
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo!
6: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More! Sa tanghali!

0: lunch na very good.
1: Very good.
0: Mga hits sunod-sunod.
2: More
0: sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: dung, palungang suga, dung. Ha? Nga naman? Basta ba, palunga lagi. Nakapalong na. O sige, nakapalong na. Para kita duha, mag-on.
1: Ana!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more
4: sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
4: My only radio.
6: Turn the lights off, man.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Pwerte!

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hoy, ginahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay numnum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwan ako'y ipon, pwede na kumukaw niya kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas ka niya. Kalawgaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao niya ron?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila iro niya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng sinilas, bakitoy, kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka... Panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw ito pa ba akong ginawang, Toy. Kay makagabain tao. Ano ito akong pandre nga kung ibutang ang bitsin. Kaya, Toy. Toy, nakoy pan, Toy. Kauna, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Pagdami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong kaning pan na to. Ilang kupaka, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Huh? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magkanakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado na magang krisis.
3: Hila na.
4: M-O-R. Good life!

0: Lambok ako na nak. Tuod ba nga kayo eskwelahan? Nakatagin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.
0: Ah.

0: kontak, pre. Sa wakas, may na-promote na yung isang trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote na yun ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gaya po, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Mana, oy.
2: Ah, busog agi na ako, oy.
0: Apatot na kamumho pang agi.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang loose pad na makadas kagutom. Rawa ko, butod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog. Kalami!
0: Tisatot, asa man ka ni kaod gawa makikwarta?
2: Diskarte lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
0: Oh, ba?
2: Oh, lakaw da yun, kay para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na.
3: Anong ibiyaan ko ni mo? Luma lang ka manangis ako, bumiya na di ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
4: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
3: Kabalog ka close kay Miyadi. Nagdulog pa manggani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
3: Oo, oh, luhagan pa manggani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakaon na ron. Gutom naman ko kayo. Uhilak pa dyan ko para pakanoon ako.
4: Close na ha?
3: Close lang ibe. Kusog pa makalik ni Mananday.
4: Gitanda yan pa dyan ka? Kapalabakang asawa na ko na!
3: Oma, padamay.
4: Dulog na nga.
3: Ayaw, bago kayo na.
4: Ipansa ka.
3: Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-usap ko na.
5: Pag-usap ko.

0: Hoy! Shh! Hoy! Hoy, Ingoy!
1: Ay!
0: Anong pinagigaw mo dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Maraiber! Naghahanap man sa natabi kisignal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Maraiber! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal lang hanap mo. Aw, natatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, iyon naman tabi ni Maraiber, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay pala.

naging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong. Kapila taga-gignan dong ba nga mag-life jacket na gigkadong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon. Ang pinakamasarap na Everything On It radio show. The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
4: More dance.
6: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
4: More. 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di naman ko kaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo di kagabasa ng newspaper ka na?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: tumas. Su aki da ipakigatas. Puro ka sana rabas. Fermina.
1: More music?
2: Give it to me, baby.
1: Sa MOR, meron. More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

Asabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisa gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor, giyang-giyang malagi ka.
3: Lagi? Natunok kong lansang, oy. Sakita na, oy. Usay sakit? Wala, oy. Ako masakitan, Mang Kanor, is my name, Benny, mabatang sakit.
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na, usam na ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna, nung pagpacheck up ko dire.
3: Oh, talawa, ikaw yung kalintura lang gani ka. Pacheck up ka na yun. Mas grabe niyang ako, akin natunok din ng lansang.
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mang Kanor, maunsa ka.
3: Usay mahadlok mo, bate, magunay kong kahadlok, kaisog na ko.
4: Next, Mang Kanor. Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-tower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige sir, higda na, pwesto na. Di ba ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko ko nga kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayaw sa glihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kada ko sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag ha, ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kada ko sa dagom.
4: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kada ko sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Pagpakuyap-kuyap ko. Adya.
4: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject ani.

0: Kabalo ka, pre. Bob de Binas, git kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya, pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga nanambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Pang maramihan.
4: Sangga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.
6: You just know.

0: Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampasas ang libro sa guya, kaghambali, Facebook!
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Yaman-yaman ini.
1: Kamuling!
2: Day. Day tabi magkiruling.
3: Sunod na banggi.
1: Kamuling!
2: Aka na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo din, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Kamuling!
2: Makulitong ka mo bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na kamo.
4: Jingle bell, marakal ba din? Sige, araw-araw, number four na daw.
2: Sarok pa, sarok pa.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga bata nung sa panahon karo, dili juga gubot. Magsige na lang rayon.
3: Uy, tiguang, tabis-tabis mo nga. Astig ka, chuy ka
4: dili. Tiguang,
2: tiguang. Galaw gaw ni mga bata ni, nagtuo siguro. Di ko musukol ng rayon. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto. Ah, ibdon ko ning madrika kao dili bunala sa mo. Tau mong di kumusokot. Udalan sa mga ni Merdeka kau.
4: Terbay.
2: Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manini mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, Tigua. Ikaw na nag-leader-leader sa riot ni, ha?
2: Pandamay. Hey, police. Siya nag-leader-leader sa riot, sir. Maguragay kung niagi na rin pasanginlan matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Katunggiing-anin ako, sir. Katunggiwala pang pinga-ingunani.
5: Kada.
2: Katunggiing-anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman ato mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusok.
5: Unog ko, buhokag ako. Balik.
2: Mahala ka na.
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
6: Mix up rock. Mix up rock.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Oh, sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobre kasama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot lang, tani. Kote, ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Daw siya naman ay napuno naman ng aso ng akong panimalay. Nabulit naman ng aso. Sos Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman ng aso. Daunsan. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas. Ha? Kamali mo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay. Hoy, Dong, ikaw ba taga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanor, dili man ako ang nagdaog, ani. Imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana. May problema? Gusto kay apit akagdaog, ha?
2: Ay, Ma, ikaw man din nagdaog na... Dako kayong tabang na imong ibuhat, Ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano kaya uyaw pa makaliha?
2: Ay wala, Ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, Ma.
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Darling!
2: Ah! Oh.
1: Darling!
3: Ano?
1: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
3: Punduhi daw ako, Noy.
1: Natakman.
3: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugman.
1: Iyan sana.
4: M.O.R.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Oh, niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kailan to, halos tanan man kailan niya tungkol siya ka. Hambugayro, di palitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abuga na lang tanan magian niya. Pati ka, Hambugayro, batahangin nun kayo. Niya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang ka ito. Ingon siya, tagano ka siya tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagka magirawa, may agi bata. Sana po, Kastoria, may lang na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, wag inada itong tawahan na ito. Muna di, daw ko makagamigo ito. Nganong nanguta na mga kay Rambo? Nganong mandiay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawana. Bagi na ito matag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maura kito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamot siya bata. Sayang kayo. Sayang yung kaysa. Matinabagon kito. Pagkaluit ni Rambo. Wala dito ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluot pa Rambo.
4: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Sa tahaw kan.
2: Barakbaka.
3: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ka! Sumuko ka na!
4: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkod hindi mo na-spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
3: Ha?
4: Spell ceasefire!
5: Pairan pa, watch mo, watch mo, watch mo!
3: Wala! Hindi ko hindi! Bakbaka na sa na! Bayulag pa ako pala! Taral-bala na sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pagka mo nagkatering back!
4: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
3: Ha?
4: Spell krisantimong!
3: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
6: My God, I hate drugs.
7: M-O-R, M-O-R.
8: More fun.
9: More fun.
10: More music.
8: Side by side.
10: Just enjoy the ride.
8: I can send you into overdrive.
10: More Saga Mix.

0: Oh, panay! Ay, sana!
1: Ako ito yung ulo na ko, panay. Sama ka, tanay. Bunyong na ko.
0: Daya pa! Mag-aaga kita rin di pala eh!
2: Ako pa di yung man.
1: Ay, ako pang bakal pa rin kialak pa rin. Daman,
2: daman!
0: Ay, pwede! Ano ka, Pixel? Nasa ka makagagaw? Ako mas kasi yan, magsusog digdi. Dahil nanggala ko mauli.
3: Andres!
0: Ay, nanggala ko mo.
3: Andres!
0: Sus!
3: Andres! Uli na!
0: Yan sana, Durdi Malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kambal nila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka sa bibig nila. Think before you speak.
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako da ako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Yeah. Yala, ipus ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls.
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay.
3: Abaw! Puwerte!

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kamutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
4: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
3: Oh, imo ani nang Mang Kanor.
1: Si nang Kanor.
3: Imo ani Mang Kanor.
1: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na kay allergic ko.
4: Susayang nga, uy, lami ba ya kay na?
3: Lami kay na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
4: Gagan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
1: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang nga ko ah.
4: Oh, sige, di ka mukaon na na. Akay kaon na yung alimango ha.
3: Oh, ito nga ta.
4: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
3: Mang Kanor, manginaw sa amin.
4: Tara, Turki, lamin na kayo mukaw ng alimango.

0: betul betul.
1: Lamin
2: Mangkadur. Hei, tur. Lamin cendol je dia yang ikut. Sambuk je dia ke yang kalimango.
0: Di kau ni mau among kalimango.
1: Nagbitay pang til sa limango sa imong bakba.
2: Si til. Ulay til.
0: Ang iya sigur lang. Ayang paak na sa imong bakba. Api ba namog di ka magkaon ng kalimango kay allergic ka?
1: Ito Mangkadur. Pasalig pa ka nga ako na makakaunan ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil.
2: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon ng crumbs. Kalami.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa Salakaan sang overpass.
1: Easy as 1 2 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits one after the other. Pwedeng-pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: O sa may violation na kumbrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Magutan na sa kung si violation ako.
2: Overspeeding ka. Ha? Ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibe ang lisensya ni mo, be. Dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusilan ng dulhogon. Dito mo spatag. Alang mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dirigod mo. Magtago-tago mo sposte. O niya, mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako. Ha? Taga-media ko. Dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot. Basi pag isa kakilo ka o sa pang-media, dira ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami di ko madala. Sir, karoon ako kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ako.
2: Oo, Sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista. Sir, tanaw, side mirror, good, oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, gani mo, sir.
2: Oh, mauba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir. Oh. Murag si Tom Cruise. Oh. Sir, murag daw tamang Jericho.
2: O, nagandahan na ako.
3: Murad yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay... Oh, murad yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oo, good, sir.
2: Lisensya, lisensya.

0: Pre, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Wow! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Whoa. Yeah.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
1: 낙수수갈 ka ba?
4: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot that more.
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dong, kunuhay dong, bulak ko dong. Oh, tapos, para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, ana.

0: Nagabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kagbarukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients. Kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Sold na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kung niliso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar kung katuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolina at tuyok-tuyok wag yapo kung ka-parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Sir! Sir! Ah, di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakanti man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko niya mo paparkingon.
2: Sir, maabot naman ito karun, sir. Niya. Kasi makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman niya. Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplan kayo mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kasabaan ko, sir, ba?
0: Kahit gigulo ni gwardyahan niya. Matuog day ka nito. Labong kung mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog day ka.
2: Sir ba? Ayun, sir ba?
3: Chief! O saan mo nang katang-atang diya? Pwede na plenty mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo nang tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O saan mo na? Di na mo hawa diya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil din eh! Mau ba?
4: Ikaw.
0: Mama ka nagsulting kirnil day na. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, unsa man kaniya ba? Nanong gatang ata makasumang parkinganan. Usaman, isog ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha niyong parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko, di ko diha kay imuha niyong parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Tawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo guwardiya magkasabi, sir. Kaya ako paparkingon diya.
3: Tawa niya!
0: Kasi ba't ako kaisaw na kapura ng naumuldog ang tangyas building?
5: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Sweetheart, lanto ta si ni ha.
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah. Brawa ta si ni mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hugot pa more!
2: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
3: Ano yon?
2: Ampalayain ka!
4: Kahit mahal na mahal kita!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kailah man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si Tiburcio. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhanan na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya. Makita ni mo. Murag si Kensya mo asta. Hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naupi. Musurok din akong dugo. Kaya hambugiro kayong tawhanan agad. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita. Adarit bisag pangit. Andol na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiburcio? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigid mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, digod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patungin mong gaingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Na, bago'y gaingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nag-ingon na, pre. Masig ang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dali ang imo.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkanur, unsaon man daw ni mo be? Kung makakita ka 6B nga inamis kayo. Pero itom kay ilok. Unsaon man ni mo pagstorya nga kanang di siya mabastos?
1: Pre, sige daw be. Unsaon man daw be?
0: Aw, dali ra kayo, Mangkanur. Imong duulon ug imong pangutan-on. Excuse me, miss. Uling imong judoran.
2: Gamay.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Kabi. More sa Kabi.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.

0: nga ang kada pinasi sang palay, nakalinini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man sinama.
2: Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate og macarons.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, nung mga puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung akong macarons og chocolate. Uy, ako sa nang paghahion sa rip.
0: Liya to humba mong ikawang pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Tesa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa ribbe para dili ni mangilingigan ako panlasa. Oy, dahi macarons. Aga, kilawan ko din. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Napag chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Wala nagsulting na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalami sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po, di ba siya? Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gawag ko. Higahin at higali itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! No, wag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
2: Ay, ikaw pabiyatong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasanginle. Kiwa ko ni kaon sa imong chocolate o macarons.
2: Ya, kisa pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit. Sing, manang naong, di ba? Napalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara wala, kike ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Patay gutom kay kagdako.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate o macarons.
2: Ay! Mauba, iring yun ang nikaon. Dali, nirikipas lang, nakasarip. Ikaw ko pagkahiyot.

0: ano man nga lang ko na balik maalik sa'yo mo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ano mag-apo na ginabatsyag mo? Duway man nga... Duway na kayo, ha? Nang ginito kao.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay guys. Sa'yo mo, gintumaro man itong ginreseta ko sa'yo mo.
0: Oo, Dokie. Gintumaro ko ito doon ang reseta, Dokie.
1: Ang ano? Ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dokie. Isang sumahan ng alaga ako to, oh.
1: My...
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ang nangyari dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Gato.
2: Pinansin, eat all you can.
1: Nag-buffet yung subaka, nag-buffet.
3: M-O-R Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio. Easy.

0: pugawa, anak. Pugawa.
1: So. Taika Noy, ni man mo lakaw.
0: Di yun mo lakaw? Sige, hadlaw ka. Hadlaw ka, good.
1: So. Halakanok. Ni wakwak dia.
2: Magamay ka, bataka.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
5: These

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teka, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Matot mo! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sapat!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa di aday. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay akong ulo. Kay ba baka muhilot sa ulo? Kay magpahilot ko.
2: Nyang anong daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga itong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Baha na dahil nag-overflow niya sa pa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta!
2: Ah!
0: Salamat wa ko naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok dinha sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Time ta nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na grabe na dyan kayong bahan ng mga ikala. Doon yung overflow na delikado ba siya? Nang lutaw na ang mga foam, pati mga libreng mineral water, nang lutaw na.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits. A door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: yung tabi isang 40 daw kung gabi kagaho dala ka maramaw da isulot na bisa sa ako dala sa malayo ng hindi na makatultol magbalik di ba? Talaka taka naging kuya
1: Putoch na nga problema han at ako bala
2: pagkaligad sa pila ka oras
0: ay dito ba na kumang gabi na wala po ay pakapuli haw oh bago ka lang haw nagabihan ka gig
2: ay han may lang ako rin to kay ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di taniway ko kapuli, ba?
0: May!
3: Abaw! Puwerte!
4: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dum-dum-dum, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay! Ana!
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oh naman. Kasi laging there's more sumagdaman. Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: 구곧
1: 구곧
2: 구곧
3: 구곧 더몰
0: 구곧 더몰
4: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak.
5: Hugot tamor.
6: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. May problema. Tama-tama. Binakaw nga akong asawa. Tanawa na ako ni DVD nga ipahiram ni Orcs ako. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatok pa imo. Pagkahamis talaga.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Bibalik.

0: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko, darling. Nag-push up ko.
1: Ngano nag-andar mo ng CD player na to? Unsa na pwede mong gitanaw, ha?
0: Wala, ay. Wala ko gitanaw, darling.
1: Wala, di ay, ha? Hinda, be. Ako'y play.
0: Ay.
1: Unsa man, eh?
0: Pagyamay.
1: Ngano naghubo-hubo si Rosana?
0: Takpano ko na.
1: Nataon-aon na pagkaan, eh?
0: Unsa man, eh? Nganong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh ng CD, ha? Transformer to akong i-order. Ito ka akong Rosana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi eh.
1: Ana!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: travel and style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon ng mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
1: You're listening to MOR, My Only Radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, orang dan orang ikut ni masa mental hospital dong ba? Dali adong? Ha? Kalau nak semua kah? Ambot ba ni dong, oi? Kakabo ang namang gugko sa imo dong, i.
1: Ana.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre. More sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kanong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanong samang kamuan hindi ni sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanin na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailaila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amuha? Ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muana na ko unya din gabi. Diha ko mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabutan ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligod ako uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din tindiro. Murang ganduka pa man yun.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tanya.
3: Oh! Nay, isa ka karton dire.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murang makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time this akong pinabuhi may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot yun mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailat ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang ato mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Ang dali di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abi, buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Buli na ko. Lain akong tiyan.
3: Hoy, balik din eh! Ipagbakbakan mo ta! Balik!
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: May! May!
1: Ow!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid? Iyo! Ano man?
0: Naina ko sa minagay sa pedicab. Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan.
1: Boro doon ka. Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. Good life!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy tickets for...
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Maunong kulbaan mo si mo man tukar man nervyos si mo man. Ay, tura mo daw bagat nung ano man, hindi ko man sindihan daw tamawo daw kalag o nano. Pero sa tutud lang, nung katingala ko nga nga ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako. Kay wrong spelling ang alan ko.
2: Eba! Perte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Sabi, ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor.
1: Giant makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon, swildo na dyan. Mag-withdraw ko. Unahan ako nag-withdraw ako asawa. Pero makakaon pa kong lami. Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na ako na ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Ano na? Kalusot nyo ko na. Oh, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ito yung machine.
3: Galing nga sa technician, oy.
4: Salamat kayo.
5: Ay, ito yung mag-assistant.
2: Ah, way sa payan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nag-sample para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanor! Ambi ang kwarta. Ganiha pa kong naglinya din, he.
2: Padami, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padami, ganyan ako asawa. Pakiyasan ako lang ko niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magda!

Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.

0: ko ay sumapit. Nyanyan! Merry Christmas, Tabi!
1: O, noy, noy. O, ne, o, 20. Dekoy akong sinsilyo. O, ne, o, 20. 20. O, ne, sa imo. 20.
0: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.

0: sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Tigay Dok, nabala niya naging nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa AIDS test ko. Tapos ang bala niya ko nga, think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha! Pagpalit itong leggings na ako kay magsugod na akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na magusulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay, kay nasa wasawa, kay tigre ka ito. O, di ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Pwede niya kong asawa. Magsigig sayo-sayo, wa magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na bugay tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan. Murahan na magsigbi niya kong asawa.
1: Kanar! Nga nung nag-isip niya akong leggings?
2: Ah, pandamay. Magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito magsampot niya kong asawa. Mura magbakukan.
1: Tanawa niya akong sampot, no? Nga nung nag-isip niya? Isa kalibo biyata kong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsa kalibo ang isa na.
1: Kanipisa ni para tuhon lang yun, diba? Pila na eh!
2: Pandamay, naripasaylo ako. Sila yung maniniligang sa akong napalit stocking, madaydi. Pasaylo ako, darling.

Yampok, aso, gulpi nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apag may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kumpleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balhasang wrestler, asaite sang race car, kagtaping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pangbombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.

0: yan ang imo ginabatyan?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Prago Kobla Prati Katunog. Tikon na magabiga reklamo ng akong mga utod, ako nanay tatay kay Puwerte kagahod, pala, kalabot sa piyak balay, urago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderlana,

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: 미스 pa-ordering nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Who got that more?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, boys!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Uy, na si Kwan ba? Chunggo.
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss, dako boss.
2: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
6: O niya, itaon din ako kong laptop.
7: Eh, ako na lang, ako na lang pala. Ay, sas, ako na dugay kaya tiguwang kay ka. Ako taon yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
8: Lobby! Hala!
9: Chicks, gini ay!
10: Lobby, gini si Dung Chunggo ba?
9: Chunggo!
1: Chunggo,
9: gini ba? Tirada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa ba na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika, babes!
6: Pagpuyo na, kanor, ha? Anak, be ako na!
7: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Huwag ko. Amin baka. Amin baka. Pariyahasan. Pagkakunin ko si Buhap.